0: Amen. Koko bibianke chireme urade wati. Ah, why ye wie? Ana wujidi.
1: Ni barando mi sota won
0: fa. Oba hefa. Ene.
1: Kwa kan tin be du mu wa.
0: Ene. Ene ana.
1: Oh, best 3 weeks wa ma.
0: Oh, ene sorry pa. Minim ni ma ne ba ne sa ba fa che me why.
1: Mba nyase.
0: Ye be sia ba all miss mensru why.
1: Ye
0: be se wan di. Bibia be ye de na matuju ana wa fa wan.
1: Me do
0: I love you so much. Amen. All right, me fa call na ba kun ka one yen ko.
1: Ya to fu akadenya mi, na mi instrana.
0: Amen.
1: Eni baba ba kun.
0: Yesi weni ni ye be ma weduro e be. Yesi weni no mbe o mbe hwa ma unti no. Ye wi o mu de na ma betuju ana wa fa wan.
1: Ba se ye anti na se.
0: Me ba mo twa mo hwa kokoma me me baby girl hia me pa. Hello. Ah hey. Ene kokko wa e lucky. Obi a person bo wa. Hello. Yes. Me hu yo, unso e.
2: Boko, me di di Joseph mi fa fi Madina.
0: To obo me hu odin se ne wa wo boxer mu.
2: Okay. Okay. One mo.
0: Se minim.
2: And I'm your president. E wo Ghana ha.
0: Eh.
2: No magu asori ni na Muslim o yipa debe asori ni na magu.
0: Wo begu no?
2: Yes. Na so le ma so be na bi abaka. Eh? Eh asori no fa so be na bi abaka nyam sa. Anya no na mudi stomach coming ni pai.
0: A de bi edi obi edi usika pen.
2: Mi anya se obi edi mi sika pen. Ba de ekoso no anya o se ko fo bebe edi wata se se. Ye di scam yo mu u ko asori mi mi si madam fofo bi o mu ko asori bi wa shama o mu si to bo no tutu o mu boto ni na
0: wow
2: o mu obliga sai no no ho tutu o mu boto aden
0: sofo na ga rodin sa se o mu boto mu tutu mu
2: eh ye ni adesa u le sofo e mu ni pa na u diska e wo ni pa bu ni pa ho sa na u di dada ni pa enya fa ye prince megu asori ni na na ye be so we na we minister o debe ye de ye ba ko no gopo na ya ko so we unim na u tantro u di tempestless u ti mi dimpo ye de busu nu na be so we ye na na no no mu ni nyami o ye na na no mu ni nyami papa enu as de na na no ma ti tra na enu na ye nyami sumpa e wa ti ase asa na abrofo no di bible ni sa quran we e be dada ye be se ye bia
0: Edi ako.
2: Ye
0: lo le
2: coin
0: cra anya
2: papa
0: wo kruma. Ede na ekosui. Ede
2: na ekosui. Me da se self fine.
0: Me da se. Me da se. Yes,
3: Ye nkase nyame ni ho.
0: Okay.
3: People should not say say.
0: Mami ni kan ti a French man wada. French man. I love you so much. Yen ni ye juma multimedia. French man, I love you.
3: O preachi a first na e preachi no mo Yesu din a ene no asofo na na we kan o mu din ko fo yiro aso dem office hwesofo bi owo nungwa secretary ni instant secretary oba ni na na we kan ase na ni kunu ye elder wo ho
0: sofo
3: ni din ansa na okwako preachi a che ni kunu no
0: wow
3: o ma se code kwa kromfo nko am na makachiro hwe me